Konya waya kasia, waya kasia na waya. Ewa di media ma shishema, minya obia, yadene totu webe yeyo.

Obi ti sabo wani monyamu Obi ti sabo wo wutumi mu O kron kron kron kron kron Eti na mezi wusu Na wiya Efe mene sante sa Di besine dayi

tuo ma shisha ma we se wo bia re ni wa ati sa wo wo yo nyamia uchi moda wadi wo wo ni asama sukuni sa mi bo udina koto jenina kutuo kutuo kutuo kutuo wo bia re ni wa ati sa wo minyan kupon. With the

abote enti na wi mi gina hai menka san kra men tsunyum ben ya wo ka yin na

Fomre bi baye wo Exodus nwoma nwo na urade yi ni ma efri Pharaoh nsabu na koba som kodu pokoko na no no machi kwanyesi no manim kwanso asi omo chio machi a Pharaoh ni domni omo chio manim so afuna dawo yi eti obada kuma tutui na wo froi na go bohu ana tumu ni nyina na urade katse Moses se katso Israel fo ne se and that day when I talk for who a name won who won be na Moses je urade di ye urade ko mari sense one so na puru buy me anu eh na na dumu ni nyina e puru mu buy ne wade de ne ma fa koko mu ne wari ka faro ni ne tom e gu mu senya mi tu mi su chef ne bre na mi je de ma e fru ku asunu wie ye no ko mu mu sese nya mi hu hu se nya mi se ni hu awa mu a se ro gwo gwo wo hu ano e na wo to aye ye nyuma ni zo nya